ngambulala maye kwehlula vele umxolele kusho lapha na ke umaqatha bathi inhlala ichophile featuring uShenge wasehlala nkosi miyekele isihloko sengoma sanda kuyizwa ku 16 minutes after ihora lapha na ke lesibili ngomhla ka 3 kumandulo ka 2026 wathi bathi lapha na ke uSeptember mawuthanda inyanga enkulu yezwa ngeheritage month inyanga yekhibika inyanga yebumnanzi yeah otherwise before lapha na ke yena ke umaqatha mina emnambithi ena shenga osehlala nkosi ingene lapha na ke umkhohlisi wawo nakathi ke awuqome mashudula otherwise sicisa South Africa ngisivule lapha na ke ngabafana basemawusi nomfoka msezane la ngihlala khona uza lapha na ke uzobona seyikhona lento yakangwenya izogqilaza between ihora lapha lesibili nehora lesine ngathi lishaya lesine ihora uzabuse right wena lapho ke ngasekhaya kwasephela ngiphethe ngisho umbhaqanga ke namhlanje ngiphethe zonke nje into ezikhala kahle uzozoba umnandi wena ku 0687649699 izohlangana lapho nganye kwethu la esohlwe sodibana khona kunhlanhlangwenya ku Facebook wothi nje 596 TikTok @ngwenya_welcome @nanda884fm.com

0: yibathi ke inhloso nje ukuthi bafundise abantu lapha na ke ngenhliziyo kanye ke nemthambo ke yegazi kanye sifo bavundisa sifo senhliziyo nesifo lapha na ke sithinta imthambo yaloke igazi kubalekile ke ukuthi ke wenze show ukuthi ke uyahlukana nokubhema ngoba nakho kuzokudalela ukuthi unga unomungeno isifo esenhliziyo ukudla nokudla okunosawoti omningi nokwenza kunyuke lapha na ke i blood pressure nakho ke idala lapha na ke inkinga high cholesterol amafutha nje amaningi emzimbeni ayidala inkinga ungasithola ungayithuka usune sifo senhliziyo ukuphuza lapha na ke amankwebevu ukuphuza inkamba ka faro kanye ke nedakamizwa nakho ke kuyenza ukuthi ke umuntu ke abe nesifo senhliziyo nestress nestress naso ke siyayidala inkinga siyayenza ukuthi inhliziyo kuthiwe inembobo noma lapha na ke isibhobokele kakhulu sekufuneka ufakelwe eyiwash bathi ke kuyakwenza ke lokho bathi ke ungakuvikela konke lokho noma ungayivika yonke leyo nto ngokushukayo kwakhe lapha na kuhulumeni kwala eSouth Africa uthi ke cha bathi idla kahle ungawashiya ama vegetable ungayishiyi lapha na ke into efaka phakathi amahlabishi izipinashi iziqathi njalo njalo ungakushiyi lokho kudla lokho nje ungahlezi udla ukudla kunamafutha njalo inyama ayikhona ngeke kulunge kanjalo bese ke bathi ke uzame ke ukuzivoca voca njalo nje uzama ukuthi uyivoca voce ukuze umzimba ube right no sawuti nawo nje uthi ukwehlisa bezuhamba ke uyo checka lapha na ke kwa dokotela ukuthi ke kuhamba kanjani kuyona ke i blood pressure yakho yakuthiwa ke nje isifo senhliziyo isona futhi ke esihamba phambili ekufini kwabantu la eningizimu ke Africa uthini mapholobo wangena nezicapha ngabe nawe unenkinga yenhliziyo yini pholoba
1: hayi banjwa esithele nayo mntamkhulu kule game le yabona ezezimidlalo ayibambe ngayo impela sikhathele Sundowns ngoba mase kuyacaca ukuthi hawu Sundowns sikhathele manje kufika ibhakabhaka manje uyabona iKruger United le mtimande mina amathwa ngisikhulisayo ngabe ngihamba ngiya lapha kuPSN ngiyobatshela ukuthi hayi ngicela ukhoxe hayi ngoba ayikhithimi ezodliwa leya team ayikho le nto angazi ukuthi ingene kanjani nala kuPSN intamkulu iyasibambezela nje sinezo 3 points nje ngoba hayi abo mangicabanga inamaluzi awu-4 ne-draw eyodwa emagemini awu-5 yayeke mtamkulu sizabona nje singathi kuse-early ayikhithimi ezodliwa leya team izoloku mhlawumbe nale draw kuphela nje okay so sina siyibethela nje ngabe nje uyohoxa nje straight ingazi nje kuze kuyongena kwi-second inning elandela akube njalo nje mntamkhulu hayikho leyantu le sengibone kahle ingcono ngisho uMalford lungile khehla lami ipholo beyitesi
0: ey football kid hey kuhlekwa noma kufike cha nyahleka ngapha ukuthi zonke soyiqebulela umkhomo ey nezami angiyethembi pofana ushiya uxebula umkhomo ay noma koqetshulwa yona angeke uthembe lapha na uPeterson ay baba bafushela ibhola emapalini ungasaqonda ukuthi kwenze njani angisathembi ngempela ushuthi nezami pholoba zoxebula ay ay bafuthi ay asazi sobona khona we pholoba lapho quickly fast slow motion ngiyakubona ngani yakwethu ku TikTok uthi hawu suka yasho leyo nto ya kunjalo nje uyavela lapho ke ubani umunye ovela kho u Jacob Khambule uthi molo mhlekazi molo apho we Jacob kube ukhulekani ngwane uthi hawu unjani na kuqoshwa banjani kanti uqoshwa nini usenzo mchunu angene lapho na ke slow motion athi hayi khululeka ingane kamongameli nje so uzoxoshwa kanjani kusho slow motion wasethi joke kubakaki uyahlekela bayahlekela phana ke igenge ehlala nami lapha ke ku TikTok right kulungile kanza kwethu kulungile mthandike wesiqi mesa si Africa we ubani ushizi bani hayi akufundeki ushiziri noma ubani akufundeki kahle kodwa nje ngiyakubona nawe qhawe usikhalo nawe yavela ke uthe KZN umdlalo wamanzi kusuke kuxoshwe

ukuyobuza waqala uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi Mose hamba uyoma ngaphambi kwamadoda amakhulu abaSirayeli uma ufika uma nga

kutya xawusetendeni ngesandla sikaThixo. Ingabula uDavide naxanga bendiwa ndingawela esandleni somntu, kodwa vuma Thixo noba ndiwa mandiwele esandleni sakho. Ngathi ndiyamva umkhonzi ngenye imini esithi njengendluzela ilangazele lamanzi, kanjalo umoya wami womele wena Nkulunkulu. Uzawukhumbula kaloo mphulaphuli uDavide uke waba sentsimini, uDavide uke waba sendaweni eyifindi apho bekekade salusa khona izimvu, bekeyibona indluzela indlela egijima ngayo kangabi funa amanzi, bekeyibona indluzela indlela egijima ngayo kangabi lekwe izingelwa, kodwa igijimi njengoba inxaniwe. Athi nam njengendluzela yomela amanzi, kanjalo umoya wami womele wena Nkulunkulu. Uthi ngenye imini uDavide uma ngabe khala uthi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni, akasho ukuthi usizo lakhe lusuka ezintabeni, kodwa make jonga umphakama kwentaba, athi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni, alusizo lami lovelaphi? Athi lovela kuJehova awenzile izulu nomhlaba. Namhlanje sifuna ukuthandaza

empilweni yakho. Mlaleli wami, ngifisa ukukhuluma nomuntu othi improfeti nginebandla lami engikhonza kulona engithandaza kulo. Mina baba ngikhonzi ngihlale ekhaya. Mina baba ngangikhonza awusengayihlalela nje lapha ekhaya. Akuna nkinga yakho ukuthi uyakhonza noma awukhonzi. Kunomyalezo uNkulunkulu athe angulethe ezindlebeni zakho namhlanje. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi luhlelo olungafani nezinye izinhlelo. Luhlelo olukhethiwe lakhethwa uJehova, lakhethwa umembathi wezulu nomhlaba, lakhethwa umnini mandla wonke ukuba namhlanje asibe nalolu hlelo oluzokulekelela mlaleli lapho ekhaya. Lalelake mlaleli wami, ngifuna ukuthi namhlanje kuwena mlaleli wami, bheka ukuthi yini le ebophile izinto lapho ekhaya. Iqiniso lithi usucingile esidalweni, iqiniso lithi usucingile nakuwena uqobo, iqiniso lithi nabantu ophila nabo usubacingile, kodwa kuze kube manje le answer wena awuyitholi. Awuyitholi le mpendulo sokuthi yini le ebophile yabopha izinto lapho ekhaya. Namhlanje ngicela ukukhuluma eyigabeni eyintathu. Ngizokhuluma kwisigaba sakho nje. Awukakahlangani nomama, awukakahlangani nobaba, awukahlangani nalozwana naye. Kusewena nje. Bese ngikhuluma esigabeni awukakasebenzi, kusewuwe. Bese ngikhuluma esigabeni akukho kusakulahlekele, kusaqala nje phansi impilo. Alright, number one, iqiniso bafowethu okufanele sikhulume namhlanje, sihlangana nabantu sibe sivele sesikhiwe, sakhiwa la esisuka khona. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngengidi yabathakathi. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ebo ekhiya ngisho esidalweni uqobo. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ekhiya ngisho ezimali uqobo. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ekhiya ngisho abantwana umqondo. Esikoleni baye kodwa uthola ukuthi bayafeyila nje. Ingidi ekhiya umuntu esemdala esebenza kodwa iprogress impumelelo inqubekela phambili ingabibikho ngoba kwasetshenziswa ingidi. Abantu abazwanayo bake behambe ida khamba wesifazane noma khamba wesilisa aye kumuntu wesizulu afike athi uzibani bani uyangigangela umama wakwami noma ubaba wakwami noma umama weingane noma ubaba weingane noma iboyfriend noma igirlfriend yami iyangigangela. Kuyenzeka ke abantu besizulu banikeze lowo suka efikile, bemnikeza into ebizwa ngesikhiye, bethi hamba uyomkhiya, basebenze lona ukuthi uma ehlangana nalona akadethi uyamhlupha automatically usemkhile. Ingakho abajulileyo bavamise ungamniki umuntu ongaganiwe leyo nto, bathi no asithola umuntu onjani olobolile noma oseganiwe ngoba le ngidi yala ikhaya usofa silahlane. Uyabonakho ukuthi lo muntu bafike bamsebenza ngemithi waseyocambalala nacambalala naye nangampela waseyakhiyeka ukuthi lokho kuganga kungabe kusaqhubeka noma ngabe wesilisa angabe saganga noma wesifazane angabe esaganga. Namhlanje ke ngikhuluma ngento enjalo ewumoya ngoba leya nto iba umoya empilweni yalo okade eyoyilanda besifika futhi ingena kulo ingena.

ne umoya bese iyenza imsebenzi ebonakalayo omunye baze bathabanye ayinyeke awukwazi ukuhlala nomuntu ekwenza u1 no2 no3 ingoba kwaba nengidi awayisebenzisa oyedwa wabo namhlanje ke ngizokhuluma ke ngengidi ebophinhlanhla empilweni yomuntu lengidi ke ingidi yabathakathi lengidi isetshenziswa abantu abavala abanye abantu ukuba bangabi nayo inqubekela phambili ezintweni abazenzayo lengidi ke imbi wemlaleli wami ngoba lena engikhuluma ngayo ayifani nalena yablaba abathandanayo ngoba le ithi faneke aye kuyena bayoqambalala bese yayidlulisa leyo ngidi kodwa le engikhuluma ngayo iwumoya le engikhuluma ngayo lena engikhuluma ngayo izifungo lena engikhuluma ngayo ngizothi namhlanje wonke umuntu oke wabasebudlelwaneni ngifuna alazi iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi njengoba ungaphumeleli kunomuntu kunalowa sisi noma kunalowa bhuto owazwana naye owakusukumela wayokhiya ubunhlanhla bakho wasebenzisa ukuthi angifuni ukumbona ebahutho ngoba njobe ehlukana nami ngifuna isole ukuze abone ukuthi wahlukana nomuntu owrong ongafani ukuthi ahlukane naye bese lo muntu ke eseyokusebenzisela ingidi yobuthakathi le ngidi yobuthakathi ibizwa ngengidi ebelethisa umuntu ngenhlupheko uyangizwa ukuthi ngithini le ngidi lena iyona efasa izinto kumuntu lo muntu lona noma yina ngathi uyayenza ayilungi ngoba kunalomuntu owamsukumela wamiyela esidulini ehamba nenyanga bayokuvala wamiyela entabeni ehamba nenyanga bayokuvala wakuyela empambanweni zezindlela wayokuvala ukuthi lapha empambanweni zezindlela into afika ayikhuluma wafike wathi uzibani bani noma ubani ofuna ukumnikeza usizo akathi uma esezomnika bese kuhlukana imibono bese ngabe samnikeza usizo uyabonakho ukuthi into enjani le ngikhuluma ngayo ijulile ingidi lento le ingidi yokubelethisa umuntu inhlupheko lalelakhe emlaleli wami mina ngifuna umuntu abe neqiniso kuyena ngiyacela iba neqiniso uye kuqinisile embedeni ukulala embedeni lalela vuka iba neqiniso kwena imali ayivalekile yini kunengidwe noboshwe ngayo umsebenzi awubophekile yini kunengidwe noboshwe ngayo baphi owawukhula nabo baphi abake bakuthembisa ukuthi bazokusiza yini bengakusizi namhlanje mntanami unesaluni and futhi uluka kahle uke wanaka yini mntanami ukuthi leya saluni usebenzela nje ukunikeza ulandlord irent kodwa ayikho imali wena osala nayo uke wanaka uthi ukuthi leli business olenzayo wena njengoba uthi unebusiness lama-tiles njengoba wena uthi unebusiness lokurufa njengoba uthi unebusiness lokwakha uke wanaka yini ukuthi imali oyitholayo ayikwenzeli lutho njengoba umakhenik wakha imoto unakile yini ukuthi imoto uyazenza impela kodwa usahlala endlini efanayo usaqala ukwenza lo msebenzi uke wanaka yini ukuthi una 10 years usebenza kule firm osebenza kuyona kodwa ayikho inqubekela phambili awukwazi ukusebenza for 10 years usahlala emqashweni usahlulwa ngisho umqasho ka 2000 rand kodwa usuna 10 years enkampanini osebenza kuyona usahlala emqashweni wemali engaphansi kwe 1000 rand uboshiwe ngengidi yabathakathi mina ngilalela uke wanaka nemntanami ukuthi
Yebo, ngiyabonga ukuthi uyakholwa, ngiyabonga futhi ukuthi usindisiwe, inhle lento wayithatha ngiyajabulela kakhulu.

izali zinyanga singasizakali kudala simethela la ekhaya singasizakali bebengeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa ngiyakumema ngolosihlanu inkonzo enamandla ngizoqaqa mina ngizoqaqa ngizo hey abantu abahamba umbavula kuvaliwe bayaqaqwa baphumelele mfuna umuntu mina ofuna ukudrive imoto hey hey hey hey lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo thola imoto yakho manje ngizokuqaqa izo uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa ha ungane yami waliwa hey usavela apho lo waliwa umfana wensizwa yami usavela apho lo waliwa intombi ulokhu ilandi hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolosihlanu lolu lwakusasa mlaleli wami ngifuna umuntu nje manje ozofona ngifuna abantu abathi umprofeti ngishiso ubufakazi nginobufakazi baba ngiyefona baba ngiyafona baba nginobufakazi ngifuna umuntu othi umprofeti ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami ngifuna umuntu othi baba khulumizwi hey baba ngiyahlupheka kulomndeni khulumizwi mprofeti ngizobe ngikhona kule

0: ngikukhulekela kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa kehla lami Nkosi yami wena ngathi washawa ngelumbo lokungayinyakazi unginyakazela impilo yakho. Wekhehla ngisemansele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMansele number 110 kumngeni route eMansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke. Eduze kwase Durban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu
1: ewo ba
0: iza kimi kehla lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola. Wafika ke ngoloshano wakhehla ngizobe ngiqaqa izingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba ngeoil athu David uJova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngoloshano bazolandelwa wokuhle lapha bahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: yebo baba nge
0: Sibonga wekhehle. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu, ngimema wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona. Ayikho indaba yobuya ubone la. Le nto ngizobe ngiyenza ngolosihlanu, iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze. Noma ngabe kuthi uhamba ngeWheelchair abaqukule. Kwabavula kuvaliwe nya kwamukela.
2: Amen baba mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma.
2: Baba ngisangisukuna
0: ngokufakaza
2: bakho baba
0: bemsebenzo
2: yakho. Yini kwenze njani? Baba ngangiyisenkonzweni
0: yekuyisimali
2: yami baba. Mangifika ngisuka ingane ngicela ukuthi khona umdiso kade enetho iphasela.
0: Okay.
2: Lothi mangabe ngifunde ngelivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi ukuthatha isithu kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayibo.
2: Kana uzobuya ngiphoqa enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Obunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzi zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Angizama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi koko kwami okulahlekile kusazomuni. Wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile ngasathiwa akasekho emhlabeni. Ngoba kasekuneminyaka walahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi akha yiwona baba uright uritu mfowethu kuyimanzi sowathini ezigungu baba lapha ekhaya.
0: Aw umntanami hey lalela wemntanami.
2: Yebo baba.
0: Uyabona mhlawumbe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma. Umfowenu ubuyile, umfowenu uright.
2: Baba uye njengesiprofeso sakho baba.
0: Yebo.
2: Muye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubonile baba wavusha esho sikhuluma nje umilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJova akubusise abusise igceke lonke kube kuhle konke mntanami.
2: Yebo baba amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo. Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela phuthuma ngolosihlanu uza kule nkonzo eseThekwini uzo

0: Uphila Dlozi ethi khandlela ekuseni namhlanje emsakazweni Nanda 88.4 FM. Today's best radio. Njengamanje sithini isintu African Black Child with Makosi Mamkize Gordon.
1: Isintu African Black Child.
0: Well, namhlanje umakhosi ukhuluma about ukugezwa noma ukugeza indlela ke sekwenziwa ngazo manje uthola ukuthi mangabe uyogeza noma uyogezwa uthenga ama parts
2: hey ngathi emotweni uthenga ama parts
0: hey yabona la ngiyithembi ngisho uthi uyayisangixoxela uthi uyoyenza nje
2: number tenge lo kuzani tenge umthenga isibini
0: tenge inyongo nenyongo yadayisa I'm serious. Nyongo, iyatheza ufikele lapha esitolo ngicela inyongo.
2: Hayi bona,
0: embuzi. Hayi. Uzothi uqala uyiva kanti mina ngiyazi.
2: Thenga ama parts.
0: Just like shopping bekunemicimbi kini. Okushoniwe abantu thonga bathenga isisu yabo nenhloko
2: umswane. Ngathi nje kufa imoto. Mhlawumbe yashaka ibonnet
0: masiyothenga
2: ibonnet
0: athi nisicaphe Makhosi Mamkize Gordon thokoza mkhulu ekuseni.
3: Ngiyabingelela kubalaleli benanda FM, ngibingelele kwithimba lonke estudio. Le topic engizoyifaka noma lesi sihloko engizosifaka namhlanje isihloko esithinta abantu abaningi. Kahle kahle ngalesi sihloko ngiyathanda ukuthi ngiqwashise abantu sibasizayo, ngiphinde ngikhumbuze nathi belaphi isisiza abantu. Ngifisa ukuthi sike sibheke le ndaba le yokugeza, kodwa sibheke le ndaba le yokuthi mesithi umuntu uzogeza ageze ngembuzi kodwa bese sithi hayi ungahamba uye emakethe uyofuna inyongo, noma ungahamba uye ebusha uyofuna umswane uyothenga inyama yangaphakathi bese lekuthiwa iBhayibheli bese sesiyayikina sithi sikhipha umswane kuyona khona uzohamba uyogeza. Ngifuna sike siyibheke leyo siyibone ukuthi ngampela ngampela sisuke senza okuyikho yini mesenze into enjalo silapha abantu. Ngiyafisa ukuthi le topic ngikhulume kanjalo nakule dlule last week nalena. Ngiyafisa ukuthi ewe mdunge nomdidiyeli wakho lapho sike siyihlalele phansi siyixoxe sihlangene ngoba iyabadida abantu abaningi and iyabalimaza abantu abaningi le. Ngoba uma ngizokugeza ngike ngithi kudependa isimo esibhekene naso sokuthi ugezelana. Kodwa senze isibonelo nje, uyogeza ngembuzi emhlophe. Siyahlambulula izinto zakho sifuna ukukhanya. Ngithi mina landa imbuzi emhlophe. Ngithi hayi akunalutho noma ingaba nebala akunalutho ibala linalutho ibe nebalana njena mhlambe eli brown ngingabi mnyama akunalutho kodwa ibe mhlophe. Uma ngizama ukukulekelela noma uma ngikulekelela ulanda inyongo, ziningike lapha emakethe ziyatholakala inyongo imiswane iyatholakala emabush. Kodwa la kufike kube khona inkinga isekutheni le nyongo oyilandayo awuyazi ukuthi eyembuzi enjani, ngoba phela wena usuyibonela inyongo nje ethathwe la ithathwe khona. Ekungenzeka ukuthi le nyongo ithathayo uthathe inyongo yembuzi nje eyayishayiselwa imoto emgaqweni ithiwela umgaqo. Kungenzeka ukuthi uthathe inyongo yembuzi nje ebigula yafa, wena uzama ukuzolungisa izinto zakho ngembuzi eyifele. egulile iyafa. Sizama ukukhanyisa, sizama ukupusha izinto ukuthi ayikhanye zishone phambili. Wena nakho usuthatha le nyongo. Angithi awuyiboni. Uhambe uyothatha ithenga inyongo, kanti uthenga imbuzi. Mina ngithe ngifuna imbuzi emhlophe. Wena uthenga imbuzi, inyongo yembuzi emnyama. Le nyongo ithengayo nje, inyongo yembuzi emnyama. Kubalulekile ukuthi sizibheke lezi zinto. Uma sifuna ukuthi izinto zethu zilunge, zishone phambili. Ngoba nazo ziyaba umthelela kulowo msebenzi esisuke siwenza. Yikho siba specific. Yikho sisho ucace ukuthi moyo thenga imbuzi, thenga imbuzi ewumbala onjani. Ngoba usukufuna kuhambisane nalo msebenzi esisuke sizowenza. So ngiyacela abalaleli bayibheke le yokuthi mesenza izinto senza kanjani. Ngiyazi ukuthi omunye uzokhala athi ha uMakhosi uyazazi ukuthi imphuzi sibiza kanjani. Yebo ziyabiza impela, ngiyazazi. Ngize ngimdakele umuntu, ngiyabadabukela abantu wasusu yobageza batshela ukuthi kufunakala umbuzo, imbuzi. Omunye azabuza athi imbuzi ehamba ngeenyawo, ngithi mina enye ihamba ngani? Ngoba sisuke senzelani, sukufuna ukuyibona. Kona umuntu ezothumezo masumsizile, umlekelelile, izinto uyibona zibopheka, uzokwazi ukuthi ayiboshiwe ukuthi nathatha inyongo engazi ukuthi eqhamuka kuyisilwane esinjani, nathatha umswane eningawazi ukuthi waqhamuka kuyisilwane esinjani. Omnyathi uthuthuthu uyahamba kuthi wena ugezile, athi sengigeze kaningi. Uthi uyalandela ukugeza kwakhe, uza ukuthi hayi wahamba nje wayiyele ebhusha wayoyithengela inyama yangaphakathi, kwakhisha umswane wahamba wayogeza. Yafike leyo nto kuleso salukwazi ayethu uyasigeza, noma kulelo khesha, noma kulokho ayethu uyakulungisa, kwangamkeleka. Kwaba yinto njena engamkeleki. Yena manje usebona ngazi ukuthi kudlalwa ngayo uphindaphinda into eyodwa, kanti manje indlela ekusuke kwenziwe ngayo efike ingashayi la kufanele ishaye khona. So ke la ngikhona namhlanje ngingabe ngisanda kakhulu eyokuthi njena ake sithi masizama ukugeza siyalungisa, siyibheke le ndaba le yokuthenga inyongo laphaya eyilingisiwe emakethe, yokuthenga imswane yeyinkomo noma yeyimbuzi lapha emabhusha esingazazi ukuthi yilwane ezithathwephi, yilwane ezife kanjani. Ake siyibheke leyo khona izokwazi ukuthi ithi meyilungisa izinto zethu, izilungise zihlangane, zithule, zithi du, ziphinde zamkeleke nakulabantu esithi sizama ukubalungisela. Ngiyazi ukuthi okunye sikwenza sekujahiwe, sekuphuthuma. Angizile ke la ukuzofundisa ukwelapha, kepha uhlelo ngayitshela ukuthi kuzoba uhlelo olulungisa isintu, nohlelo oluzomisa izinto zesintu ngendlela. Ngoba manje ngabe sengiyasho ukuthi kungcono uqalephi kunokuthi uyothenga lokho. Kodwa manje angikwazi ukusho lokho ngoba kuzobe sekukuthi hayi sengifundisa ukwelapha. Kanti angifundisa ukwelapha kulolu hlelo, ngifundisa izinto zesintu.

Ah, Nkosi yami nayo ke kavuka nathi sisho njalo kuma Nazaretha wonke endaweni zonke ukuthi impela siyabonga sithi uNkulunkulu wabo bonke abamkhonzayo sibonga ukubona usuku. Ah, my God. Isho ke into kungulwesine lomkhuleko lo mama onkophe zabo ezimanzi. Ngifuna ke nanokuthi angishiyi ngaphandle amadoda kaNkuluNkulu alimele iqiniso, alimele ivangeli. Mina ukukholwa kimina bazalwane ukwenza iqiniso nokuvumela umoya weqiniso ukuhole noyingcwele ohlambulukile ukuhole nalo wokuthula nowoxolo. Yazi ube nokuthula ungakhulumi kakhulu. Nkosi yami ukuthula. Ngizokhuluma kona kulusuku lanamhlanje ukuthula. Because lento yokukhuluma kakhulu uze uluze i-message efanele ngabize kuwena ukuze ulungise izinto. Azilungi izinto usuthi uyayeka nokukholwa, awusayiboni into kaNkulunkulu ngenxa yokuthi ukhuluma kakhulu okungakudingi. But fanele ukhulume lokhu, ukhulume futhi endaweni e-right, ukhulume nalo muntu owenza konke kwaba khona. Qondane naye umfune, uma ungamazi mfune. Uma umoya iyakuyena ngoba lisho neBhayibheli lithi uNkulunkulu umoya ufuna bazomkhonza bekumoya. Hallelujah. Hallelujah. Ekuseni ngizwa nje ngizokhuluma kuma indaba yokuthula ekuseni sohlangana egalile ushuja lompumi 20.

0: ukuthi bayasebenza basebenza abanye abantu
1: basebenza
0: abanye abantwana eh nakuyona lento oyicabangayo eh nozozo uyikhathaze kakhulu bayasebenza abanye abantwana isikhathi sokuvukuzenzela ukuze uJesu bese yakulekelela kulamanzi afike nawe aphenduke wayine lelinalo
1: siyami ngiyayizwa le ngiyayizwa futhi nale identity ngoba nako ukuze wazi ukuthi ubani fanele sukume wenze angithi uyayibona indaba so ithini ke bafowethu indaba ye identity because once waqala wazibiza nje wathi uzibiza phela sikhuluma ngani enisindisiwe sikhuluma ngani bazalwane engathintwe engathintisi sikhuluma ngani bazalwane enithi iBhayibheli iyona nto enihamba ngayo kukhona loku okuphinde kuthiwa malingashi iBhayibheli my god athi umuntu malingashonga iBhayibheli manje ithini mase kufanele sibuyele kwi identity ngoba ngilibheka naleli iBhayibheli leqeka akekho owakwashumayela ngo Matthew 1 verse 1 kuya le
2: yazi we mphathi ngifuna ukukhona lento esisayishile yokusukuma since inyanga iqala ukuthi sukuma iyahlangana lento yokuzazi ukuthi ngeke ngisukume ngingazazi ukuthi fine ngisukume ngenzeni fine ngiqale ngiphithe makhabense ngiqala ngibambele ligeje ngingubani ngiyokwenzana yebo so nginalento yokuthi lento le ye identity sike sathi nesikholwa nginga specific ngabantu abasendisiwe thina esikholwayo bengathi lento yokuzigqaja ngobuwena kuyisono noma mhlambe ukuthi awusakholwa uma ngaba uzigqaja ngobuwena uma saku Matthew chapter 1 siyaveza ukuvula kukhulunywa ngesizukulwane sika Jesu uyaveza imvelaphi nje eBhayibhelini ibalekile uma ukhuluma nje ngeBhayibheli lesifundayo ukuze ukuchaphe yazi khona la ngizengijombe mengifuna iBhayibheli ukuxoxa ngomuntu oyedwa kuchaba yonke ishapter yonke iziyongena ngalo kusho wayiza ishini usho isizukulwane eside angiyazi ukuthi siyithatha blend yokungathi thina ukuzazi kuyisono sibe sinenkinga ukuthi mangiqoka nje imvunulo yasekhaya le Eastern kube ngathi sengonile sengidlisona kanti ayisho lutho lento ukuzigqaja nje ngobuwena ngoba ibalekile imvelaphi yakho ayisoni sono
1: yeah no ngiyafisa ngexolisa ukuthi khona izinto izinto engizocela ukuthi ena umkhosi mosalalele ungazithathi ngesinqele I'm being intentional mangithi ena abasindisiwe because most of the time iqhamuka ngakulelo side and then bese senza thina esithi sisindisiwe ngiyazibana nalabo kube khona ukudideka

0: angisho yibona
1: ngiyazwamandla
0: it's okay asiqhubeke ngale yelentuzana ngoba ngiyibona engazuthi manje kukhona abantu abathanda ukukhipha abantu endleleni yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu bese beyasaba yabona because khona izinto ngempela abanye abantu abayikhulumile njengazo lezi identity kodwa kwathiwani usuzilethela le spirit usuzilethela wena ufaka abantu ehlathini wena ena wena ena ukhuluma izinto ena engakhulunywa ngithi yabo manje ena bahluleka na ukungitshela nandiphi ukuthi ene ngikhuluma into engakhulunywa la enkonzweni hayi engakhulunywa emhlabeni because mase ngiphumela emhlabeni ngasekho ku doctrine ngasekho kuleli sonto labo ziyakhulunywa lezi zinto bese ngiba ne confusion asibalekiseni confusion now bese sakuyona le identity yokuthi uthema uthi kubuyisela into ethi ena ngazi ukuthi manje kukhonzwa amadlozi ngathi senza ini ngathi senza into e-wrong
2: yes
0: kukhonika ithuba uyinabe le
2: ya no nama one of abantu ababengayi-understand lento leyo yokubaluleka kokuzazi ukuthi ungubani ngitshela ukuthi uma uke waqala ngaqala ngathi ngokusukude ngumkhondwana sekuzoba nento njengoba ngisindisiwe mina enedluzi phakathi yabo so kungathi mhlawumbe ngikhonza idluzi so besinga-understand lendaba yesidwaba ukuthi okay uma ngaba umuntu efaka isidwaba seku-right nofaka isidwaba usindisiwe yabo lonto so ngekhathi
0: umshado wesintu
2: yes nomshado wesintu kube ngathi mhlambe uyakhipha kuNkulunkulu mhlambe siyaphuma enkolweni so ngizothi
0: umshado ngempela
2: yes so njengoba ezingikhule enkosini ngabona kunento engakhiphi enkosini yabo lento ukuthi ngigqoke izinto zami zesixhosa ayingikhiphi kuNkulunkulu leyo nto lento yokuthi ngiyazazi ukuthi ngunandipha wakuphi lento yokwazi ukuthi ekhaya ngasekhaya kudliwa luhlolupho uhlobo lokudla yiphi indlela yokuhlonipha ngasekhaya yokwazi umlando wami uthi okay ngizaluba nowayenjani akungikhiphi kuNkulunkulu yabo akungenzi mhlawumbe ukuthi sengiyaxabana noNkulunkulu bengina le yonto nje kule nto yokuzazi ukuthi nje ngubani kahle ibalekile into yokuzazi ayimkhiphi umzalwane nomikholwa kuNkulunkulu ukuzazi nje imvelaphi yakho
0: okay maxerha
3: engingakusho mina ukuthi ngike ngigcine ngokuthi nomuntu oweza kimi ezongipropose wabuza ukuthi intombazane yakabani isibongo also asifani ke bafowethu ingakho nama fingerprint wethu engafani njoba ngomacwerha igama lamkhulu wami lelo but angivusi lutho lwakhe ikothi igama lamkhulu wami so ubaba kababa wami ume ucwerha ubaba kababa kababa wami kuvambani injalo nje leyo nto angeke izishintshe ukuthi thina ensindisweni sifike sasesicabanga ukuthi ithakazelo yilabo baba laba ba dala forefathers kanti ithakazelo zingaye nokuthula unokuthula unkosikazi kaNyasula omfundisi oshade nomfundisi unokuthula onosifihlisizwe ithakazelo zami lezo mangase siyifundiseke kuleyo phathi ukuthi yini ukuthakazela ungenza singalimali umuntu mezisho ukuthi mina ngintombi yakangcobo mina uma sengihlabelela ngathi mina ngiwakangcobo ngoba wonke umuntu akafani nomunye umuntu namafinga printa kubo and noma esenama finger printa kubo akabi nakafana nakababu wakhe unawakhe yedwa so leyo ithakazelo sizongazakhi sizongayikho khamanzi azokwakhiwa yini because asazi ukuthi yini ukuthakazelelwa lokho kwenza ukuthi manje asilele siyasebenzela ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe mekukhulunywa ngathi kuthiwa yile yantombazane eyayikwazi ukuvuka ekuseni iyokhamanzi emfuleni
2: powerful
0: no ngenizo siyaqhubeka ngifuna ukunikeza ithuba nje impela ngoba lento ihamba indawo ende nanokuthi kuthi abantu mebesuka eKhemet abantu nje bephelele bebonke before kuze kukhona amaZulu xosa and kusukwa somewhere and abantu besabantu umphakathi sawumphakathi so kuthi emakwehla ke kuziwa leza kwanezinto abantu abayifasela ngizothini kusama bayikhulumela bona ukuthi thina nalu limu ukuze bangasizwa laba bangale thina sizokhuluma kanje yabona kwakuneyizathu

0: isigadla emgwaqweni inkosi igcobile
1: yeah.
0: ukuthi uvike izisele njengoba abantwana bedonsa kanzima inkosi igcobile njengoba mm-hmm. udonsa kanzima impilo engathi ayifuni ukuya phambili inkosi igcobile ukuthi uzokwazi yeah. ukuma cela yeah. ukukutshela ukuthi awumisiwe amandla akho awumisiwe ihealth yakho awumisiwe ukuthi wena abantu bayakuthanda mm-hmm. kodwa inkosi egcobile kwangathi nami namhlanje ngingaya kunkulunkulu ngiyothi baba ngingakunyathela ngenyawo ongigcobele kona ngicela nkosi ungilwele izimpizalo lugcobo onginikeza lona hawu unkulunkulu noma ngilimale endleleni kodwa ngingalimazi ugcobo ngokuxoxa kakhulu hawu unkulunkulu noma ngingabizwa amanye amakhosi kodwa ngingadayisi ngoba unkulunkulu ngikwazi unkulunkulu ukuhlukanisa ukuthi ngempela lona okangunkulunkulu sesikhathini esibuhlungu bazalwane la khona abantu bayaholwa kodwa inkinga yabo bafuna ukuholwa into abayicabangayo izulu lalo lakhetha inkanyezi babekhona abaprofethi babekhona abantu abangalandelwa kodwa izulu lakhetha inkanyezi ngicela ukubuza wena uholwa ubani ngicela ukubuza uyakwazi ukuyibona inkosi ukuthi ikhuluma ngani kuwe uyakwazi yini ukubona ukuthi umsulu wey'nyembe zakho ubani yekela ukuthi ugqokeni yekela ukuthi uhamba kanjani inkinga huye ongeke walimaza amehlo akho lithi ibhayibheli uHerodi nomehlekaniphile kodwa wayidinga izazi ngoba izazi kwakweyika nkulunkulu zayigcotshela ukuba izazi wathi inkanyezi ibonakala ngayikhathi zini nezazi azazi ibonakala ngayikhathi zini ngoba inkanyezi ivela ngonkulunkulu into evela ngonkulunkulu ayigarantwa ingakho ngithi ma ngabe uphiwo unkulunkulu isiphiwo ngiyakucela ungalenzi iphutha lokugxeka into ongayazi ma ungayi-understand ungayigxeki ngoba umazi wabhekene naye ubhekene nani ma ubabona benyuka intaba ungabagxeki ma babona behlele emanzini ungabagxeki ngoba wazi ukuthi kuthiwani kubo ma babona behlangene behamba ndawonye ungabagxeki ngoba wazi kuthiwani kubo ma babona bevathile ungabagxeki ma babona begqoke kahle befake i-makeup bebahle ungabagxeki ngoba wazi unkulunkulu ukuthi utheni lithi ibhayibheli zayibona izazi inkanyezi saseziyakwazi ukubona ukuthi ime kuphi kodwa inkinga seyenzekile endleleni sesihlanganile nomuntu ofuna ukumbulala umntwana nabantwana ababulawa babulawa ngokuthi information iyaphuma endaweni e-wrong mina nawe namhlanje bangaka abantu esikhiphe information esithi siyaxoxa nje bangaka abantu esibalimazile uNkulunkulu akasixoleleke kubona bonke abantu esikhulume kabi ngabo singakhohlwa ke bazalwane ukuthi wonke umuntu unomoya kaNkulunkulu kuye uzothi uyamhaga omunye kube ngathi uyakuchizela kanti uke wakhuluma ngayo into edala ukuthi akuchizele akakuzondi bese uyamcupha uthi usekuchizele hlambuluka kuwena uthi inkosi ngihlambulule ngikhulumile ngilele ngikhulumile ngomcabango ulimi lami lihlambulule namhlanje ngizothi uyisazi ngiyavuma pho uyakwazi yini ukuhlukanisa ukuthi ubani okumele umtshele ngojesu ukuthi uzelwe ukukhipha i-information yomndeni wakho nabantwana bakho nosizi lakho ney'nkinga zakho nenjabulo yakho uyikhipha kubani basobha umuntu ofuna ukubulala umntwana wakho okuwe awu amen.

kwakhamalanga ndivuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma msho uzofuna.

0: lwa mwoba lene nkuluma ngayo ayifani na lena yabla baba abathandanayo ngoba le ithi faneke aye kuyena bayoqambalala bese yayidlulisa leyo ngidi kodwa le engikhuluma ngayo iwumoya le engikhuluma ngayo lena engikhuluma ngayo izifungo lena engikhuluma ngayo ngizothi namhlanje wonke umuntu oke wabasebudlelwaneni ngifuna alazi iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi njengoba ungaphumeleli kunomuntu kunalowa sisi noma kunalowa bhuto ozwana naye owakusukumela wayokhiya ubunhlanhla bakho wasebenzisa ukuthi angifuni ukumbona ebahutho ngoba njobe ehlukana nami ngifuna isole ukuze abone ukuthi wahlukana nomuntu owrong ongafani ukuthi ahlukane naye bese lo muntu ke eseyokusebenzisela ingidi yobuthakathi le ngidi yobuthakathi ibizwa ngengidi ebelethisa umuntu ngenhlupheko uyangizwa ukuthi ngithini le ngidi lena iyona efasa izinto kumuntu lo muntu lona noma yina ngathi uyayenza ayilungi ngoba kunalo muntu owamsukumela wamiyela esidulini ehamba nenyanga bayokuvala wamiyela entabeni ehamba nenyanga bayokuvala wakuyela empambanweni zezindlela wayokuvala ukuthi lapha empambanweni zezindlela into afika ayikhuluma wafike wathi uzibani bani noma ubani ofuna ukumnikeza usizo akathi uma esezomnika bese kuhlukana imibono bese ngabe samnikeza usizo uyabonakho ukuthi into enjani le ngikhuluma ngayo ijulile ingidi lento le ingidi yokubelethisa umuntu inhlupheko lalelakhe emlaleli wami mina ngifuna umuntu abe neqiniso kuyena ngiyacela iba neqiniso uye kuqinisile embedeni ukulala embedeni lalela vuka iba neqiniso kwena imali ayivalekile yini kunengidwe noboshwe ngayo umsebenzi awubophekile yini kunengidwe noboshwe ngayo baphi owawukhula nabo baphi abake bakuthembisa ukuthi bazokusiza yini bengakusizi namhlanje mntanami
1: mlalelo wami lapho ekhaya ngiyakubingelela kakhulu ngiyakubingelela sekonakele konakele mlaleli uhlabe ulawule kusasa lokhu okusayo njengoba kulosihlanu sizobe sinalenkonzo ejulileyo sinenkonzo yokuqaqa ingidi yobuthakathi ebophe izinto zakho ngifuna umuntu othi mprofeti ngiyasebenza kodwa imali angiyiboni ngisekweletini ngicwilile ekweletini mprofeti ngifuna ukwakha kodwa akwakheke mprofeti izinto ngiyathenjiswa ngabantu kodwa bese beyangijikela nasebudlelwaneni bami kuboshiwe asizwani ngikhuluma nawe nje mprofeti manje ulele ubhekele nami ngilele ngibhekele asekuphele inyanga kuphele iviki asikhulumisani ayikho injabulo kulobu budlelwane bami lalelake uboshwe ngengidi yobuthakathi kwezothando ukuthi ungajabuli uboshwe ngengidi yabathakathi kwezemali iyo lento edala ukuthi imali ivelisa phazeke kwesakho isandla ayincane le mali oyiholayo khona abahole ngaphansi kweyakho kodwa bazenzela izinto zabonakala mlaleli wami ngiyakumema ngolosihlanu kusasa ubusuku bonke inkonzo le okuyoze kuse ngifuna ukuqaqa lapho oboshwe khona ngekuyiqaqa akekho futhi oyokuqaqa udinga umprofeti udinga umavula kuvaliwe uJehova ungikhombisile amaqhinga izitha zakho eziwasebenzisile angikhathali ukuthi uthi

lapi, kudala sidlala izinyanga, singasizakali, kudala sibethela la ekhaya, singasizakali, bebengeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa. Ngiyakumema ngolosihlanu. Inkonzo namandla. Ngizoqaqa mina. Ngizoqaqa. Hey, abantu abahamba umbavula kuvaliwe. Bayaqaqwa, baphumelele. Mfuna umuntu mina ofuna ukudrive imoto. Hey, hey, lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo. Thola imoto yakho manje. Ngizokuqaqa. Izo uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa ha ungane yami waliwa hey usavela pho lo waliwa umfana wensizwa yami usavela pho lo waliwa intombi ulokhu ilani hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolo sihlanu lolu lwakusasa mlaleli wami Ngifuna umuntu nje manje ozofona. Ngifuna abantu abathi mprofeti. Ngishiso bufakazi. Nginobufakazi baba. Ngiyefona baba, ngiyafona baba nginobufakazi. Ngifuna umuntu othi mprofeti. Ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina. Ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami. Ngifuna umuntu othi baba khulumizwi. Hey baba ngiyahlupheka kulomndeni. Khulumizwi mprofethi ngizoba ngikhona kulenkonzo. Lenkonzo izoba isethekwini amansele number 110. Kumngeni road. Yeah. Lenkonzo le izobe ikhona emansele number 110. Kumngeni road ya uJehova uzokwenzela okuhle impilo yakho izophakama ya into zakho izovuleka ya konke bekade kuvaliwe ya kuzoqaqeka

0: ni root emantsele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite ne WMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe emantsele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe emantsele bazokukhombisa abantu
1: ewo baba
0: izakimi kehla la mkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi uhlawe imamba kehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola wafika ke ngoloshano wekehla ngizobe ngiqaqa iingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba ngeoyili athi uDavid uJova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngoloshano bazolandelwa wokuhle lapha abahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: yebo baba nge
0: Sibonga wekhehle. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu, ngimema wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona. Ayikho indaba yobuya ubone la. Le nto engizobe ngiyenza ngolosihlanu, iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze. Noma ngabe kuthi uhamba nge-wheelchair abaqukule. Kwabavula kuvala wenye okwamukela.
2: Amen baba mavula kuvala.
0: Yebo ma.
2: Baba,
0: ngisangisa kunomuntu ongukufakazi
2: bakho baba, ngimcela indlo yakho. Yini, kwenze njani? Baba, ngangiyisenkonzweni imali yami baba.
0: Okay. Ya.
2: Ayi baba, besekunosiso kethi angikoleta u-6 months. Ngafika lapha enkonzweni nangikwezinye izisebenzo, iy'nsebenzo, ngayisebenzi baba ngalendlela ongitshele ngayo baba. Ngiyelela ngangithi ngekho ekhaya. Ma ngifika ngifika iy'ngane zingicela ukuthi khona umsiso kade eneso iphasela.
0: Okay.
2: Lothi ma ngabe ngilifunde ngilivula leli phasela kunencwadi phakathi nemali. Ma ngilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhonise isikhathi eside kangaka. Ubhalile leli kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6,000.
0: Hayibo.
2: Kanti uzobuya ngibone. Enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Omunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazomunye wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukutshela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu ngesesihambile kasathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka owalahleka. Umfowethu ubuyile mebuya baba. Hayi amazwi akhaya iwona baba uRice umfowethu kuyimanzi sowakhino ezigumu baba lapha ekhaya.
0: Awu mntanami hey lalela wemntanami.
2: Yebo baba.
0: Uyabona mhlawumbe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba kuye njengesiprofeso sakho baba
0: yebo
2: muye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubonile baba, wavusha esomkhuluma nje umnilo esihlungu baba lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJova akubusise, abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba, amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo. Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela. Phuthuma ngolosihlanu uza kule nkonzo eseThekwini uzokhululwa ngizoyivula ingidi yobuthakathi ebophi into zakho. Kwamavula ngiyavala ngawe. Amen.
3: Yebo sawubona baba.
0: Yebo ma wami, hlala odabeni Nkosana. Vala iredio ngemuva.
3: Baba, ngicela ungikhulekise.
0: Vala iredio kodwa mama wami Nkosana nakuphazamise. Vala iredio nge umama wangayivali wavela wavala konke. Awu Jehova Nkosi yezulu. Baba ngcwele.

0: Tofa ni kebia paranusa. Lika barabasande pele kina mahazo. Lika marabaste le mosata paria haza. Zila makata paranosa ya ba. Geka malika Yesu ya tandasa. Mshekazi use kona.
1: Ikona ba.
0: Mshekazi imego ya kwinkene kene kakuli ya ndiva. Imeko yakho inzima kuba xa ndijonga ulimele kakhulu ingakumbi ngokwasemoyeni mhlekazi. Kuba xa ndijonga mhlekazi andazi bantloboni lo oyiphilayo kuba ndibona ulahlwa ngabantu, ulahlwa nangabantu bomndeni ngoku. Kuba ndibona izinto zakho zike zaphakama mhlekazi, abantu basondela ngoku ndibona ulahlekelwa, ndibona ulahlekelwa nangomntu wesifazane bosuntu zabo khanaye.
1: Yebo baba, kunjalo.
0: Ukushiyile mhlekazi ngoku ndibona isikhalo. Xa ngabukhala ndibona ngathi engathi angakuvumela ube ne-access ebantwaneni kuba xa ndijonga ndibona

0: Future Prophet DK Smia isahlulo bisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ithusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
1: La pana wajefa kule yakhondeni lapha wajefa ngayithenga ijuzi mangithenga ijuzi ngayiphuza mangiphuza le juzi izolo ngomhla ka 3 waphuma inyoka ekuseni kimi ngizwe ebusuku ngiyakaza lapha esiswini sami ebusuku ngathatha ibhakethe ngaphaka amanzi mase ngibosha waphuma inyoka maphume inyoka ke ngayithatha ke leyo nyoka ngayilahla ngaphandle komuzi ngithi angiboke kuNkulunkulu wasembusweni ngivukile namhlanje ngiyaphila ngiyaphisa futhi ukuthi ngimbone ubaba umprofethi uSibiya ngikhulume naye umlomo nomlomo ngiyaphisa kakhulu ney'ngane zami ukuthi angelekelele nakuzo ukuthi aziwuthole umsebenzi xabana zodwa ekhaya kuningi nje okwenzakalayo kuningi-ke nokuthi-ke uba uSibiya okuningi ngiyokhuluma sengikuye umprofethi uSibiya ngiyabonga mprofethi uNkulunkulu wasembusweni qhubeka njalo usiza abantu bakithi kwi-province yakwaZulu-Natal bendawo
2: yonke indawo
1: uNkulunkulu wasembusweni umhlaba wonke
2: akwande
1: konke
2: konke kuhle
1: izitha zethu ingabi nawo amandla phezu kwethu ngiyabonga uNkulunkulu wasembusweni amen
3: yabo
4: hayi ntombi hayi phela ngisho ngisho lapha engayeni ekuseni ngisekade ngidla nje mangibukisa isisami angithi benginele ngingadla ntombi bamkhisa isizwe lesibe ngakatobi sifutheke isisimo esingakabafethi mbambam shene ke umuntu kushe wakhe umuntu engazi eyi mamkhize eyi ngeke hayi ngiqalele impela ngidumisa umhlaba wonke manje ngeke a-e ngeke na ufuna uhambahamba nawe nawe uhambe ucela ukufunda le mbizane ngoba fethu kulo muntu lomuntu lomenza uma kuthiwa akasekho nje siyovabela ngasemhlabeni na ufuna kugcine kufundisile evele begobela wakho ngeke
3: bona fethu ma ubona nje umehluka eyi baba uSibiya sesindisa abantu abaningi baba uSibiya abantu esebavusile phela nje

0: sikhule simbonga ngoba naye lamandla akusona wakhe kodwa wacela uNkulunkulu. uNkulunkulu kuphela nje sidumisa uNkulunkulu ngobaba uSibiya ngoba ubaba uSibiya akekho amandla angancaba wekho. Abantu ababongayo baningi badlula iy'nwele zakho. Sesindisa abantu abaningi ubaba, siyabonga.
1: Ngizwa ngisho ngidlile ngizwe nje akusewona kuletsholena lenye kuvele kube umthwalo uma ngiqeda ukudla kuvele kube umthwalo ndoba ingathi ngibambeke kuba siyangibamba lethi ngibamba la phansi kwamabeli kuba ngathi ngibamba nje ngesandla ngithi yazi nje vese ungaya ngikhuluma mami hayi yabona uma ngithelele nenye hayi impela hayi kuthi ngashongakoze hophela lo nyaka ngifuna ukuqamba amange vele kuze kuphele kuthi nje gole okoqo hayi ngeke ngiyakuzwa impetha hayi akusenamandla. Akusenamandla kushayekile nje kahle kahle.
0: Ngiyabonga sisi make ngokuthi umehluko uyawubona. Qhubeka nje sisi usebenze. Imali ayilutho kunempilo. Impilo ebalulekile ukuthi umuntu uyebona imali ethe imali imali kanti imali ayizukumsiza ngalutho. Ukufa kusegazini. Ayakho umuntu ongaguli, sonke siyagula kuphela nje. Sesiloku sibeke imbiba, sibeke ibuzi, sibeke imbuba, sibeke ibuzi. Kodwa okubalulekile impilo. Ngiyabonga sisi.
2: Prophet DK Smia isahlulo bisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ithusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbe lesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinto iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungena izi
3: alright ke ntombi wena ukwe wayithola uyithola utholeni
4: thola uDesemba ngithengele umntana wami oshawe stroke
3: right
4: eza naye la ekhaya ngeza ngazoyithatha yonake ngangize kubamba after rethi ngathola lelo bhodlela ngathi ngifike wathi kwabafe ngiphuzise umntwana ngamphuzisa umntwana oshawe stroke ube ulimi luphendukile lujejelekile ngamtshela kubaba wathi angifike ngiphuzise ingane. Ngichichelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane elifakile insiza eyifakile. Umntwana wami nje 3 days wabe se-right uyafunda nje u-grade 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina vesane yangenzeka ke emhlolayo ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa noma leli ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So la sagcina sisiza ke sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalensile namanje abanye
3: amen
4: ngenxa yayo
3: shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomona linomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi kwasebenzisa awaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo wena? Iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle? I-BP isaphezulu. Hayi, hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwe iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
4: Ungahambi
3: ma ikudonsa ngoba isiwiklina futhi into enhle ngayo ma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Ma ekusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
5: Ya ngiyimisa imithi ngile namnuke uJosi. La ngibona econfer sasenza ngani ma ngichama imsebenzi ngiyabona kuphuma into eyele umuntu onje oyele ngibona iyasebenza uJosi bona. Senze isize yaphela nge. Kodwa ngibona ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngizolo ngingenelela kuma kuthulo. Uma kuthulo la ngisengakunakho nje iyasebenza ngempela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelele.

0: ingakwazi ukulala ngesayi, ingakwazi ukulala ngesayi. Bese ngihlale ngilale ngibheke phezulu. Engalala ngibheke phezulu bengikhwehle mhlawumbe kabili noma ngathathu. Kodwa ngide ngaphuza ijuice, ngayiphuza kuthe kwe-6. Ngakwazi ukuthi noma ngitshele ngilala kodwa ngikhwehlele. Ngizwa ukuthi kunento ebengiswathi yakhupha ukubiza ngikhwehlele ngiphuma noma ngiphuzayo. Ngiphuma noma ngiphuzayo. Kuthe nje sisuke kwe-6, 7. Abantu bangayinto ekhuphuka ngelathi isigaqa nje la angafuni ukuphuma kathi abambeke kuba ngathi yehle le nto lengiyikhipha njalo ikhwehle kuthe kusuka lapho ngile nge-12 kuthe ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje abona sengi-right manje noma ngakaphili kahle hle ngoba ngisaphuze ngayo kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula.
1: Inomonweni. Akusona isquash lesi.
2: Ijuice ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nje indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile. Noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje. Ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Yebo. Okay. Ngoba uphasi kuthatha la office laseThekwini, kuthatha eSango House.
2: Yebo. Ijosi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso. Ngilunga nje. Ngivuvalela imilenze. Ngiphathwa isiyezi. Ngiguqungana imisipha, ifinyelana imisipha ngamajaqa bengibamba kungavumi nje uma ngikuze ngingayi ngasethoyilethi. Ngafika ngazothenga ijuice la, ngihamba ngayisebenzisa, wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzima kakhulu ngayiphuza. Ngathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuze umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuze umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele. Bayangiphathisa mangizalani ngibathengele nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi bese sivuvukala nesisu kodwa sisehlule manje asisekho ngoba singasekho nje ngiyabona
1: ya shayelani unkulunkulu wasenzanaonaoriht sesiphephile angithi.
3: Okay ma. Okay mama, khona wena oke kwakusiza.
4: Yebo.
3: Okay mama, yini ngiyasiza.
4: Ngasiza uSawuti.
3: Kwakwenze njani?
4: Ngiqala ukusebenzisa nje kwa ushuthi abathakathi base bevala isibayeni kunengane yami eyayisilotshona. Base bayavala abathakathi esibayeni. Ngambona futhi lo muntu ezoyenza lento esibayeni. Ngavuke ebusuku ngimbonise ebusuku ukuthi ubani ngabatshela ukuthi ngimbonile usibanibani enzenjeni esibayeni asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukhona enye ingane fanuthi izohlawulwa abantu abangafika kwathiwa inkomo yalala endleleni abangafika lolo suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapho e-ofisi likamprofethi ngathenga uSawuti omhlophe ngachela iy'nsuku ey'mbili kutheko lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwenkani phakathi nesibaya lapho engabona khona umuntu engena wafike wakhuleka inkomo ma ekhuleka le nkomo kwashiwo futhi kusho ukuthi umuthi kwasho ukuthi utakhe emona wathi uma iqeda lapho wayephuma esibayeni wayidedela inkomo ithe ma isiyophuma enhla komuzi wase uthela esandleni.

0: ngoba kodwa mase ngihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlobo.
1: Amen. Khona umuntu.
2: Baba. Ngizobani?
1: Oh yebo ngizobani.
2: Ngathatha ibhange lama. Ngathatha ibhange laba le mali.
1: Yeah. Ngizobani? Ngizobani? Abazali bami ngamo.
2: Ngizobani baba? Zonke ziyadonga. Ngizobanga ngathi ngizoya ku automatic koma ngonyane bakhonawe.
1: Oh sengakubona yebo.
2: Siyangibona ba.
1: Okhulu wami sengakubona.
2: Yebo yebo bari mina loyo. Sengile ekhaya noba kuthiwa ngendla wawo othenga ingodi sengibhidile ukubuya baba. Yonke into engiyenzayo nje iyaphumelela manjena. Ngakhuluma nomuntu wemoto njengoba ngangizela kodamankonyana. Umuntu wemoto uthe kumina uzokhokha imali kapetrol kuphela iwalanda cabanga. Ngahamba ngayamatestenga kuzokuphela lo wekwezindishini. Ukushenzenzela indishini sengizohola. Baba hayi bo. Konke nje engithi ngiyakwenza kuyenze. Konke ngithi ngiyakwenza baba kuyenze elingalithatha. Ayisubukisayo. Ayikho nje into engiphikisayo ngiphimbayo. Baba ngiyabonga. Ngiyabonga.
1: Siyabonga mfowami, siyabonga kakhulu. Sekuright ma.
3: Baba, sekuright. Ngithi ngibonga, ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi oyinikwa yizulu. Ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngejuze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithambile manje siyathaba siyabohla. Ngejuse yodwa nje baba.
1: Hawu baba.
3: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini. Ngiyibonga mpheze.
1: Siyabonga umama uthoba yena.
3: Umama Mxulu.
1: Mama Mxulu, okay, mama Mxulu kuphi nendaba? Amen mama kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
3: Manje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 igugu.
1: Yebo.
3: Ah, imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
1: Amen mama.
3: Ngiyabonga kakhulu.
1: Yeah.
4: Amen. Baba sibika ukhuluma nomnengane yakho la yasembosweni uzama zungu ngihlala enanda. Hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la. Ngifike la ngokuvi kuRubi ngizolindoza ngizofuna something mawa ngeza South omhlophe ngawuthenga. So endlini ngibungabona kube kugcwele iqale ngakugcwalelwa amagundwa agijima ngendlela agijima agijima agijima hayi aphela ngingalezi la hayi ngithe ngisuka lapho ngabe ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini kodwa emini ngebeuziwabona agcwale ebusuku ngiyagijima achacha zenze yonke into hayi ngithe ngisama ngazo yilowo makokorosha lawo hayi ngathi engothi ngakhumbula ukuthi engothi-ke ngize la ubaba usuke ngeza la ekhaya uma ngifika kwakukhona usawuthi lobumbi ngangiwufona ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa ko ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela lo yilowo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhove besihlezi sigelekidele ebusuku ngabo-12 nawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sizwa ngesikhova sesigilikidele sesiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi nje kunento efile ayisesanake lokhu yabe iphuma ngomnyango inuka emnyango

0: samangazwe lokho kunuka kwasemnyango lokho awu yabela kuphunga lelo lokho kungalelo phunga kwaba ingane yami ngani yami yatohoza yavele nje inyawo zalentoza ngayimthoba ngathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto wavele inyawo kwangathi nje ushili kade ngimtshela nje noma kwangathi ushili utheni nje ngisababazisa yilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzeka ukuthi e ngike mahamba hamba kubaba makubaba wakho sibiya ngeke nanzi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga okuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ingathi nje ningaqhubeka njalo nesisi ami
1: ngakho-ke uma izinto zomuntu ziphambene umuntu akalungelwa umuntu onezinto esiphambene umuntu onezinto esiphambene umuntu ozalelwa esimweni esithize akhulele esimweni esithize lapho khona kungafanele noma kungamile ngendlela okufanele ukuba kume ngayo kushuthi lowo muntu unezinto eziphambene bese kunomuntu owaphanjaniselwa umuntu ophanjaniselwe izinto kuyisenzo sabantu singaba-ke isenzo sobuthakathi kungaba isenzo sanani kodwa uma uphanjanisele kuthathwa lokhu bekuzokwenza ukuthi izinto zakho zilunge kuphambaniswe ukuba izinto zakho zingalungi ngizokwenzela isibonelo umuntu ophanjanisele umuntu ovele anyanywe ngabantu aphandle kokuba on engazi kwenze njani bonke abantu baxabane naye lowo muntu uphanjaniselwe wafakwa isichitho wasuswa ugazi ebekade enalo kubantu uphanjaniselwe umuntu ophanjaniselwe kuyenzeka kuthwetshulwe inhlanhla yakhe kuthwetshulwe ithongo lakhe kuyilona elimsizayo ngesikhathi ephanjaniselwa unikezwa into ezomelana naye uthi lapho kufanele khona kube nenhlanhla kuye kube nephathi uphanjaniselwe lowo muntu umuntu ophanjaniselwe angaphanjaniselwa ngabantu bomndeni angaphanjaniselwa abathakathi akhe nabo angaphanjaniselwa nangabantu asebenza nabo imbala angaphanjaniselwa nabakwabo nangabakwabo imbala angaphanjaniselwa ngisho esontweni enkonzweni ngisho entwasweni kuphi bayaphanjaniselwa abantu ma uphanjaniselwe-ke izinto zakho asilungi ngithi mina-ke ngayo yonke le nkulumo yabo nginensebenzo-ke iyamaqondanisa nginensebenzo umaqondanisa umaqondanisa ngifuna ukuqondanisela izinto zakhe eziphambeneyo neziphanjanisiwe ngiguqondanisele le nsebenzo umaqondanisa kuthi uthi ulungise okunye bekulunga okunye la sizoqondanisa izinto zakho ngendlela okufanele ukuba ziqondane ngayo zibe ngakhona ngamanye amazwi ma siqondanisa izinto zakho kusho ukuthi kuvuleka inhlanhla yakho kusho ukuthi kukhanya kuwe kuyakhanya kuwe ngampela uma sizokuqondanisela ngisho uyabona umuntu ophambaniselwe ngisho elashwa-ke lapheki yonke into eyenzayo ufuna umsebenzi akawutholi ufuna ukuganwa akuganwe kufuna kwakho umuza ayiqondani into zakhe ngithi mina kwasa-ke ngiuqondanisele ngiphethe-ke umaqondanisa ngizohamba-ke zonke iy'ndawo njengoba bengichaza ukuthi ngizohamba kuphi nakuphi ake ngikhe nje phezulu nje ngizobe ngiyiphethe-ke insebenzo kamaqondanisa nje laphaya enkandla ngomhlaka-4 ngizobe ngikhona enkandla ngiphethe umaqondanisa ngizokuqondanisela ngiphethe ngisho ijuice ngiphethe nama-product wonke esinawo ibhengela lizobe likhona ufika izitha ubhonye umthakathi wonke nje ama-product wethu azobe ekhona ngomhlaka-4 ngizobe ngikhona laphaya enkandla e-multipurpose hall bese kuthi ngomhlaka-5 ngizobe ngise ngomhlaka-5 zongisethekwini nakhona ethekwini ngizobe ngiphethe umaqondanisa ngicela bakithi ma kukhona into kungamele ikuluze umaqondanisa ngampela uma kukhulunywa ngento kungafanele ukuthi noma kanjani ikuphuthe umaqondanisa thekwini ngomhlaka-5 ngizobe ngikhona ngizokuqondanisela nje ngifuna ukuqondanisela izinto uphumelele bese kuthi-ke ngomhlaka-7 ngizobe ngiseshowe lapha phambi kwabo.